asma mati fu onkwa hodi ni tumi a nya nkropo hodi ama wo sa si danka odi wo Yesu Kristo de namo sha wo nya nkropo ye o kanje wo Yesu Kristo de namo you call for nya nkropo no urade wo no masam yo ja uja na kata wo nso ama me uja na bo ho ba ya ma me sa no be da wa se wati sa mati fu da so ti aso